ono na ye ne ekoko a yetumi edi enkonem enti nyame na nkoko biara ye nemu bemu eye aware mu ko ejume mu ko abusua mu ako akwantuo mu ako brabo mu ako sikase mu ko sewenya awurade na ono ankasa ma mbeko ama abaye dense obetumi a survival and

enti nananu nimpanifu adom wo twebodom ne jinejine omo sori omo sori wo omo so ananya asam ketwa so be kaya ai ya pensu ya pensu ya nanso ma pensu cry abranti one sa akode e bo onwe a o future sa akode a nananu nimpanifu e wo krobo e so de ye wo hu aha Sapa Pepe bin a C 2004-2005. And two bottom and cassette. Normally, you're very hot. Hey. 2004 na cassette do so pa 2004 5 ebe na CD charge yes e buba buba kakra 2000 no CD no na yeyem eh che say wo so bi use CD a na che say hey hey CD na cassette no ye mo na fe na CD ba ma kuma ku bi hey CD Obi bu CD. Uhuwa. Ah, nasi yeye wo eyino. Yewo. Abitifi ni bukuru wa na CD no. Ah, ebe wo se akra for ba ni bidi dom kom wo de CD no be bia ye se a chain na dan kom wo de ayi asaso dan kom. Nu se owia bo CD so a na e te yire yo. Omo de se mu CD ndi e kan mu hu ye. Owia bo so a na tete yire yire o sa.